0: Alho, ni shuwari. Ni wari kela wakani ni makuro kitemani hiwa. Kuota wela ka oratene mpako kala muhusene. No mala, orapi he hopa ni masi wowi, ni kumihe sona nara ni otaka hira mpanelani.
1: Alho.
0: Kino otawala ni pole wawisi hinyanyeye. No mala, omwa apeya machokwa ni makuku kamosa kamosa. Wawini kureleke. Kahiyo babo pipi.
1: Tiye yo Teresa. Wasovano kwa suwa la tuwo kekela haka oya otana olelo.
2: Ni rento kohiyo. Mukaeno yoya sosiva ni mirero lo soko ya ni mukale ote ili wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
3: My supper, my vida.
4: Itanto amor.
3: My vida, my supper, my vida.
5: We must approach our grandfather to have a good story.
6: Ni malikuda na kuwa kumitenga tupunisha na makaja na mishana mbo utumigilika. Dr. Nyatika, Amani, Amani, itundu wangi palikola. Muntima, tandedi ya pakaja, paka mshila mshetu. Tundipu wangi la wiku wa madudi. Kuna mashana ni wambo ni wa mshila ambo shoshoi.

0: Campo e Desenvolvimento.
1: Uma parceria Instituto de Comunicação Social e Rádio Moçambique.
2: Tukupa nandele wa kutumbiangilika wa kumbodi na kalibu musipindi sanelu setu na sako sa makulumukililu la makaja. Sipindi sikanjagigwa pa Institutu ya Komunikasao Sosial, kuluangigwa na mapalapanda la Radi Mosambiki misora ya mulijimbu ya Cabo Delgado na mudiladi ya komunitara ya Institutu ya Komunikasao Sosial ya Cabo Delgado. Tundapagwa ngwengu na waku muwiku wa Jumatano ya kila isumana muwakati wa saa 11 na dakika 30 musinangodi ya Shimakonde na saa 9 na dakika 30 muinangodi ya Shimakuwa. Tunkulindila kupagwa musingumi sambone, wodede malailu lalipata lesingumi mukulikinga na malweli la kweludianga kupunda na meni silweli sa matende. Mwiyo.

0: moja samanini, vashina makali kana kutundu wange ngondo, mwaka 2000 na vyaka 17. Vitendo vya ngondo ya magaidi, vingu timbanga aki diabadioko, meni kushua mesikola, kula wakati kutukutanga kutanga, kwama makaja abashinama, meni kuliandikisha kushikola, nkati mulijimbuli ya Kabdragadu. Na mwawula wa diabali, kuna sharangola wa mashomo mulijimbuli ya Kabdragadu, Melchior Patricio, andi valanganga, vanalikola vanji vanyema makaja kuka kunji, avatamwa kuvandikanga kavili vanavao, kujopa kubakodi ngondo kavili. Kwa vitendo vyovyo, vinguvanga ishanga vanangolo, vauna sharangola wa mashomo, wakati hao wakola madengo kuvili misha vatatamunu, muvituvyo wapagwa, kwa mbide vandikange vanavao kushikola. Vamadengo palalesha mali ashilambo na moto shipaki mulijimbuli ya Kabdragadu, vangupita valaledia, mwaukila nchulusho, wa mataloli, matangi apaga panjine papemba, kulota kumalidia, vitendo kushulushanga mataloli, gwamba gwamba, bila vitambulisho. Imbumbe wa madengo, kwa lakela mudinavide kubilingananga, vangkola madengo, wakati wa mui na shilo, kulola, mabunguli ila matangi, abashulushanga mataloli. Delegadu, wauna shilangola, ukola madengo kupalalesha mali, ashilambo, na moto wa shipaki mulijimbuli ya Kabdragadu, Fernando Njange. Ate dola madengo angutandeka kupita vapima matangi, kenga pali mataloli mwiu au mene baka kodia bila kusulusha, vankuvupa shaushanga kawalipisha muluta veni matangi avo. Vilambi kumosambiki na Kongo, vinkupanga milugu vya madengo ashipato kulota kulumuwa vilambo avivili. Wana makongo tisa vanataigwa kunjini wa kubaraza vile kuoda ujieni watenda presidenti wa shilambusha kumosambiki Daniel Francisco Chapu, mushilambusha ukongo. Wajili walipata liangalila siyasa kuigwania na vilambi ya panda Maria Manuel Lucas. Antitumanyia wana makongo walotaigwa vankuwa na ushaba ya unapamo kulambela shipato venintete vavilambu vili vana milanda.
1: Nós temos o primeiro que é o Acordo Geral de Cooperação. Estamos a largar, estamos a abrir, já existia. Do ensino superior, cultura e artes, na área do turismo, na área marítima, não é? E também vamos ter na área das minas.
0: Wetu tunkuwa na wana makongo, ntandi, wakumilananga, madengo tango na kala na kala, andipagwa, miaka 40 na 7 vipita, ambi, tunkuwa jadiedia, tukishidise mudinji, deshipato, siyasa, wena nila kwa venintete, mashomu alia muwa, ulanda na utamaduni, utali, wena wena, kwa muimanga, pamo, nalipata lia mali apai.
1: Na area do turismo, na área marítima, não é? E também vamos ter na área das minas.
0: Dinavi de ambi de balota, kumilananga, kwa madengo, vandi kalangila lido, kupalasi mwe presidenti, kunjini wa kubarazavile, presidenti wa shilambo shaku Mosambiki, na presidenti wa shilambo shaku Kongo. Presidenti wa miungano, vikola madengo akulima na kupuga kwa dinyama mshilambusha kumosambiki, ankulalile shirikali tunge milugu vilota kuposhela njuluku okelela madengo na kulumuwa vya kulia mshilambusha etu. Angelu Kumayu, antitangola lido kunjini wa kumaputu kuisimina ya bashambangila makumkrilo amishulusho nkati mshilambusha kumosambiki. Wajibu lijugilu alio, wajili walipata lia kulima Mike Adwe Ambone na kwaka Roberto Albino, andimanyie shirikali indilunda milugu ya kwa poshela vakulima na vakulanga dinyama.
2: Por isso mesmo que o governo reuniu e debateu este assunto.
0: Njomana shirikali inditenda mkodianyo kwa mbangila milugu na mkulota kwa poshela na njuluku limbujuma lia kulima. Shambili, niliposha lelo Lenyuluku, tundishagula, gapi, wavimushu, mushimadengo, kuwisha njuluku, wakulima, na wakulanga dinyama.
2: Que o Ministério da Agricultura e de Pescas vai usar para fazer chegar recursos

kukoma kwe gindi angu nangu ndikoma ngujo pashilikari tuwalu mitabu matukutuku kardialu pamuna mshumbunga oito horas e 44 minutos.